na daw mag-ingay. Inuman di sa babay. Dang ay di mag-bang ay di mag-lumit. Trogan di sa babay.